Onyeisi ala obodo Nigeria Bola Ahmed Tinubu emeriela na ntuliaka primary maka ọkwa onyeisi ala obodo n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC maka emume ntuliaka ọha obodo nke afọ 2027. Tinubu nwetara vootu ọnụọgụgụ nde 10,999 bụ nke o ji merie naanị otu onye pụtara azọ ya bụ ọkwa Stanley Osifo bụ onye nwetara na naanị vootu 16,504 site na ntuliaka ahụ emere na wọdụ 8,809 n'obodo gbaa gburugburu. Ọ bụ ndị gọvanọ steeti 31 nọ n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress n'obodo kpọpụtara nsonaazụ ya bụ ntuliaka, tinyekwuoro ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ bụ ndị rụrụ ọrụ ndị nchekwa na steeti dị iche iche ha nọ n'okpuru ọgbakọ e hiwere maka nhazi ya bụ emume ntuliaka primary bụ nke onyeisi ya bụ Pius Anyim. Ihe ọ pụtara bụ na Tinubu ga-abụ onye ga-eji ọkọlọtọ otu APC zọọ ọkwa onyeisi ala obodo n'afọ 2027. Osote onyeisi ala ochie n'obodo Naijiria Atiku Abubakar agwala ndị nnọchianya n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC ka ha leba anya na ntozu oke ahụmahụ nakwa onye obodo chọrọ mgbe ha na-ahọpụta onye ga-anọchianya otu ahụ n'emume ntuliaka ọha obodo nke afọ 2027. N'okwu nke onyeisi enyemaka ya n'ihe gbasara mkparịta ụka ọha obodo Frank Shaibu bipụtara, Atiku dọrọ aka na ntị na ọ dịghị mma ka e jiri maka na ama mmadụ ama n'igwe soshal midia maọbụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu maka onye ahụ wee họpụta ya. Ọ kwudosiri ike na ọnọdụ obodo Naijiria kwesịrị ka ahọpụta onye tozuru oke nwere ahụmahụ eji arụ ọrụ na-abụghị onye a ka na-atụle atụle. O kwuru na Naijiria na-agabiga nnukwute ihe isi ike ka ọ dị ugbu a, tinyekwuoro nnukwute ụgwọ eji eji nakwa ọnọdụ ọjọọ nchekwa nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ. O kwuru na otu ADC ga-ewepụtarịrị onye kacha dị nkwadobe maka ọkwa onyeisi ala obodo Naijiria. Ndị uwe ojii n'ime Imo steeti ejidela ma kpochie mmadụ abụọ a na-enyo enyo banyere mpụ ndị na n'ike nakwa ogbugbu Nwada Wenda Achumba dị afọ 21 na-agụ akwụkwọ maka ahụike nursing si na mpaghara Obowo local gọọmenti n'Imo steeti. Mmadụ abụọ ahụ bụ ndị aha bụ Onyema Okonkwo dị afọ 32 nakwa Emmanuel Onyekachi dị afọ 25 si ime obodo Umuadara n'ime Umulogo. Ejidere ha ngwa ngwa ndị uwe ojii natachara ozi amamihe site na njikọ aka ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ime obodo ahụ. Onye nkwuchite okwu ngalaba ndị uwe ojii ahụ Henry Okoye bụ onye kpughere nke a n'okwu ya kwuru na nnyocha mbụ emere gosipụtara na aka mmadụ abụọ ahụ dị n'ọnwụ nwaada ahụ. Ọ gbakwunyekwara na otu onye n'ime ha ekwupụtakwala na aka ya dị n'ime mpụ ahụ mgbe a na-ajụ ya ajụjụ. Okoye kwuru na e bujela ha na ngalaba na-ahụ maka nnyocha mpụ na steeti ahụ maka nnyocha tọrọ atọ nakwa ikpe. Cheta na Achumba, nwada na-eme agụmakwụkwọ ahụike nursing n'ụlọ akwụkwọ Mercy College of Nursing Science Umulogo, bụ onye ahụtara ozu ya n'ebe obibi ụmụakwụkwọ dị n'ime obodo Umuadara Umulogo. Anyị ga-etere gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

abrone kana sonyara anya matukona bonolo oru mba sozio ban radio 94.5 fm enugu ka akukon ke hinya sina abiragi ni ihe guregu ebugari ala ebe ozuzu maka asompi kompo wa nke ndi obodo Iran site na obodo United States ga na obodo Mexico deka otu egwuregwu bọọlụ na mba ụwa FIFA kwadochara ya bụ ọchịchọ ngalaba egwuregwu ndi obodo Iran mere deka onye isi ngalaba egwuregwu na obodo Iran Mehdi Taj si kwuo ndi egwuregwu obodo ahụ ga-emezi ọzụzụ ha na Tijuana bụ oke obodo Mexico na-abụghịzi na Tucson, Arizona, n'agbanyeghị na FIFA ekwupụtabeghị ya bụ mgbanwe. Ya bụ mkpebi sotere ọnọdụ nchekwa sitere na ọgbaghara na-aga n'ihu na mpaghara etiti ndịda, nakwa nchekasị obi a na-enwe banyere nsonye obodo Iran n'asọmpi egwuregwu ahụ bụ nke obodo United States, Canada na Mexico ga-achịkọba. N'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ Entertainment, ụlọọrụ ejije Fincadix Film Production UK amaala ọkwa banyere emume ngosipụta izizi nke ejije Nollywood akpọrọ Shattered Bond bụ nke nwa amadi Felix Nkadi mepụtara bụkwazi nke Umano Elijah duziri. N'okwu ya bụ emume, Nkadi kwuru na ejije ahụ ga-egosi n'ụlọ ejije Odeon Greenwich dị na London n'abalị 13 ọnwa Mee, dịka a na-atụ anya ịnabata ndị hụrụ ejije n'anya, ndị ama ama, ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ejije nakwa ọha obodo maka nnukwute uhuruchi ahụ. Nkadi gbuere na ejije Shattered Bond na-akọ gbasara ịhụnanya, aghụghọ, nguzosi ike nakwa mgbapụta. Ọ kwuru na ya bụ ejije na-ekwe nkwa ahụmahụ ga-atụ ndị ga-abịa ile ya n'anya malite na mbido ruo na ngwụcha. Ọ gbakwunyere na ya bụ emume ga-amalite n'elekere 7 nke uhuruchi n'ụbọchị ahụ. Ebe a ka ga-eweta akụkọ nke ehihie na njedebe, mana tupu anya na apịachi, gerekwanụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Bola Ahmed Tinubu emeriela n'emume ntuliaka praịmarị n'otu APC. Atiku Abubakar ezigarala ndị nnọchianya otu ADC ozi. Ejidela mmadụ abụọ a na-enyo enyo n'ọnwụ Wenda Achumba. Igbo ndị ọma, matakwa na onye ụjọ ji ndụ ya na onye ike. Maka akụkọ ka o si eme nakwa akaebe, biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ ịbanye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Ifeoma Bufo na Nwada Blessing Onachukwu mepụtara akụkọ nke ehihie. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Daalụkwanụ.

0: kwere ịgba nwunye mgbe ọ gịnị na-afịa the crown prince ọ dịkwa ka egwe gị na-eme mkpọtụ a ibobi igbo kekunu si na anyị tata bụ ụbọchị mbụ na mbụ anyị ewetara gị the crown prince ụbọchị mbụ na mbụ wee bụ ụbọchị Monday ụbọchị mbụ n'izu ụka ọfọ abalị 25 n'ọnwa Mee anyị ga-ewetara gị oge n'igbo mbụ na ime izu ụka ọfọ okwulọrọ adịde na-eke n'ọnụ adịde mmiri kpọmkwem ebe ọ bụ n'ise sonyela anyị kpee ekene ka anyị bụ bịa the crown prince nke ka ime tupu a wee gbapịa ọsọ
1: obi mmiri na-ebu Paulina Paulina amụta m nwaanyị na nwere nke mbụ na-apụza Paulina mana amazụ mmetụ ọmazụ Paulina na na-apụ m n'ọnụ
0: mana
1: ka m were ya na ihe na-apụ m na-etozi m n'ọnụ bụ ifeyi nwa ifeyi nwa ifeyi nwa igbo ama ekene ụlọ ga-adịrị n' ụma daalụ na
0: maka na nwere ife ọzọ na-abụrụ ife anyị ntanafe ekwufu a nwekwa ife ọzọ na mbụ na anyị ga-ebugagodo olu ndị Rangers ukpe ekene ndị ọfa nwa bụ sisekpo ntị nya na taa sọsọ falọ n'ikuku na
1: adaghị ebido ibija n'ụwa na ịma na nwere ndị eji maka ha ndị a na-asị n'ọha ma bụ ndị eji maka ha akwụ okpu isi ga ekwu okpu na ihe ndị ọzọ bụ onye na-eme ka isi kwuo maka na ihe nji wee sị ka anyị bido ebe ahụ bụ na acha ka ncheta ebe ahụ acha ka banyere Rangers ga-abụ ihe ga-ahịa ga-akpa mana gọvanọ Peter Mba ka enyere Etulugo ka ọ bụrụ kandidetị ndị APC na praịmarị
0: emere
1: anyị sị nebanye anyị banye anyị bido kongre lobia n'ebe ọ nọ anyị abatazie n'ihe ike ọkpa na Rangers kpa ka ọwata ototo a maka na ọkwa na mmiri ka jama ọgwụ nwanne na-agba egwu n'uzo nwere na-akụrụ egwu a na bụ na Rangers adara
0: n'elu
1: ka anyị kene ịnabata onye ọbịa ka anyị kene nne onye ọbịa maka na nkata bụ nkata angụli na-efe anụnwa
0: onye ọbịa pụrụ iche bụrụkwa ezinụlọ n'ọban redio tena n'anya n'ọban redio bụzi ihe ọfụ mana onye oke ọbịa pụrụ iche onye enyemaka pụrụ iche nye aka na achị Enugu steeti Peter Ndubuisi Mba n'ebe gbasalụ mgbasa ozi na nzikọrịta ozi n'ụdị ọbụla n'igwe nzikọrịta ozi soshal midia keka ime nna anyị ukwu
2: adị m mma adịgide
0: dr Ruben onye isi ichie ugo chata belu
2: daalụnụ crown prince a ma ekene
1: anyị na-ekene gị anyị na-asị krontolobia
2: relation
1: maka na ọ gaghị ebuzo gọvanọ gọvanọ Enugu steeti na ndị APC ndị pati anyị pati unu unu bụ ndị APC ebe mana bụrụ anya ndị otu anya daba na pati mana anyị fụ na ndị APC na-echere pichara ndị niile chọrọ ịbụ gọvanọ n'Enugu steeti aka wee sị na ihe Peter Mba na-emere Enugu steeti n'ọdị ha mma ka ọ gaba n'iru n'ọrụ ọ na-arụ dịka onye isi ndị Enugu steeti primary election committee governorship and election committee bụ Dan Lamini ọ sị na Peter Mba bụ ihe ndị isi na-akpọ asset na ọ bụrụ ndị APC asset maka na Enugu APC achịnụrụ Enugu ọ n'okpuru Peter Mba ka esi bido bata batazinugu ndị APC kịta na aṅụlizi na ha nwego gọvanọ maka na chukwu enyere ha aka na gọvanọ ha na-agba mbọ na-eme ọfụma ka anyị si krelations ọzọkwa mana gọvanọ ka anyị na-asị ya jisikwa ike maka na ndị tisi the reward for more for good work is more
2: work
1: ya bụ na anyị na-akapụrụ ya mgbori mgba maka gọvanọ mba anyị na-asị gị buru ya gaba mana o nwere ihe njiwesị ka Rangers dị ya rapụgodo Rangers maka na ọkwa na mmadụ a na-enwe obodo enwe Rangers jere nya na Lagos wee tụrụ ugo wee bunatara ndị Enugu iko league ya bụ na anyị kpekwara amaobi jeremy ndị Rangers amaobi nkwa na anyị ga-akụpụrụ ha
2: ịchaka
1: ga akụpụrụ ịchaka mana ọnọdụ ka dị ịkpọdụ ịkpọgodo amaobi ka o tinye ọnụ n'okwu tupu na chi Ruben na onwe ati maka na ọkwa isi n'una ha ncha bụ gọment haus ha ncha bụ ha nwunye bụ ndị maka Rangers anyị nọ na gọvanọ butere moto iri okwe eji wee jebe Lagos maka
0: ọkwa ndị sikwa n'ụgbọ elu wee jee nye ọkwa na-abịa n'ụzọ.
1: Ya bụ ka anyị nọgodo nnu amobi
0: maka na nke a bụ nnukwu ugo ka etulu onye ime ọfụma eto ya na ọ na-adị mkpa. Nna ekwu general manager Rangers International FC Maazị Amobi Ezeako keke ime
3: nsogbu adịrị aga keke enugwu dịkwa
0: ị kwesịrị ịma ka ọ ya adị nụ
3: obidi
0: onye ọbụla polina polina ọ dakwa n'ofu polina na a na-ekwu okwu ya kịta
1: Amobi abakwa na ịmụta polina anyị na-eke asị gị daalụ ọrụ
0: it is not congratulations.
3: Ndị egwu bọọlụ anyị ga-abatakwa na mgbede a flight time elekere nke anọ amụwa jọs bata Bini ịma na ụmụ nwaanyị anyị nwere asọmpi a ga-asọ taa na Bini round of 32 FA Cup